0: Mami, likum ko na ano sa palis, mama.
1: Gachin!
0: Kasi mama kang na yung puti derby, we. Sarang dereri yun. Yung parehat.
1: Amin, amin. Amin. Amin, amin, ya Allah. Paano radio?
0: Ang tanda niya, dahil yung mga nakalanggan niya. Assalamualaikum, bye.